0: magandang umaga.
1: Good morning sa'yo, kapartner ko, katandem ko, kalahat na. Lahat-lahat na. Kasi nga, kahit hindi ko programa, programa mo pa, pinasok ko. Sorry naman. Mali. Sorry, pero ay, yan lang ay nagpapatunay, partner. Na para sa akin ay walang mga partner-partner.
0: Yeah.
1: Tandem-tandem.
0: Inintay kita nun eh. Kala ko pati yung 11 o'clock, papasukan mo pa eh.
1: Kung wala akong appointment sa doktor ko, baka hanggang hapon.
0: Lahat ng programa pinasukan sa taas ng energy.
1: Sorry naman, ako po ay nagsi-senior citizen moment na naakala ko programa ko na yung pala kay Robert pa. Sorry naman, Robert, pero
0: ang saya.
1: Ang ganda ng feedback.
0: Ang kulit-kulit daw.
1: At saka yung interview natin siya,
0: Senator Lacson.
1: Kita mo ginagamit yung mga soundbite niya.
0: Alam mo na. Siyempre sa atin niya unang pinaputok yung story.
1: Yes, ngayon. Buti naman. At ngayon ay puputok yun doon sa hearing dahil meron pala kahit bumabagyo.
0: Mag-start na sila sa this week ng budget deliberation sa Senado. So, yan, malalaman natin kung ano. Pero, ang tanong, makakapag-start ba sila kung ganito kalakas yung ulan?
1: Bakit ikaw lang? Parang wala.
0: Napakalakas. Sobrang lakas.
1: Parang naman palang gabi na sa labas,
0: Kaya nga. Ay, nako.
1: Ay, paano natin malalaman ngayon? Ay, sabi nung kapag-asa, weekend lang. Ay, bakit ngayon humahabol?
0: Hindi. Sabi sa atin, simula ng Sunday, partner, babalik.
1: Natatawa ako sa bunganga. Parang ako talagang Marites. Sabi, Ang ingay. Pero mga Marites, mga katropa ko, ha? Lalo na yung mga senior citizen, wag na po kayong mag-asam na kayo ay makakalabas ng bahay. Wag na po.
0: Naku, at baka baha ang sa lubungin po ninyo,
1: traffic,
0: ma-stranded kayo,
1: stranded,
0: ha? Pero ang tanong po ninyo, baka nga ilang yan, maghapon kaya yan, aabutin kaya hanggang bukas yan. Aba, eto na po ang sagot mula sa ating kasama sa Pag-asa.
2: Alerto sa habagan.
1: Ayan, si Ma'am Charmaine. Laging naka-alerto. Tama ba ko, Charmaine?
0: Oo. Si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine, ang lakas ng ulan.
1: Si Ma'am Charmaine, na kikinikinig ako ang tsura, laging nakakapote.
0: Tama po ba, ma'am?
1: Yes. Okay daw na. Dahil ang balita ko ganito, partner,
0: Diyan
1: sa may Pag-asa, ay meron na rin tumutulo-tulo na kisame. Sa dami, no? Pero yun po, ay tayo na yung nagpapatawa lang. Pero napakaseryoso ng pinapasok natin, ma'am, kasi akala natin ay bahagyang gaganda ang panahon. Pero bakit ganire? Ano nangyari?
3: Nakita po natin nga no kahapon ay medyo may pagganda ng panahon, medyo uminit ng panandalian, pero pagdating ng kinahaponan hanggang gabi ay meron na naman yung malalakas na mga pag-ulan. And currently nga, so nakikita po natin ay habagat pa rin yung nakaka-apekto dito sa Luzon at Western Visayas. Kaya nakikita po natin papatuloy yung ganitong mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan hanggang Wednesday, especially dito sa malaking bahagi ng Central Luzon including Metro Manila. Pero by Thursday to Friday, sa nakikita naman po natin, ay medyo bahagyang hihina yung mga pag-ulan, though magiging makulimlim pa rin po. So, sa nakikita po natin, sa tansya po natin dito sa Pag-asa, ay magpapatuloy pa rin yung makulimlim na panahon na dadalhin ng habagat.
0: Naku, yan
1: pa rin. Bad news po yan, Ma'am Charmaine, dun sa mga patuloy na binabaha.
3: Pa po kayo, no? Nung mga nakaraang araw at Linggo ay nagpatuloy yung mga pag-ulan na naranasan sa most parts ng Central Luzon, maging dito sa may western section ng Northern Luzon. And currently nga, sa nakikita natin, for the next 3 days ay yan uli yung mga areas na makararanas ng mga malalakas, ng mga pinakamalalakas na mga pag-ulan, ranging to more than 50 millimeters. Kung i-compare man po natin nung nakaraan kay bagyong enhancement ng habagat due to bagyong Dolphin, ay slightly mas mababa naman po. Pero regardless, dahil nga nagtuloy-tuloy na yung mga pag-ulan nitong mga nakaraang Linggo, ay asahan po natin na kahit aabot lang po yan ng 50 to 100 o mostly yellow, ay maaari na po yan magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Okay.
3: Especially nga ngayon na may mga areas pa tayo na nakaranas pa rin na may baha, And some parts nga po, especially dito sa may Cordillera, may mga experience na landslide. So, delikado pa rin po yung lagay natin within this week.
0: Opo, Ma'am Charmaine, saan ang concentration ng mga pag-ulan? Same din ba sa mga sa Binaha na Bulacan, Pampanga, dito sa atin, ayan, sa Metro Manila?
3: Yes po. Now, as of today, dito po muna yan sa pinakagilid na part ng Central and Northern Luzon. So, i-mention ko lang po yung provinces ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, at Bataan. Pero bukas hanggang sa Miyerkules, mas maraming areas na po yung aasahan natin. So, aside dun sa mga mentioned areas, madadagdagan pa po yan dito sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, including Metro Manila, as well as dito sa may parts ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at Antique.
1: Uy, kasama po ba dyan ang La Union, ma'am?
3: Yes po, ma'am. No? For today po ay nakaka-experience na po dyan na malalakas ng pagbugso ng mga pag-ulan. And ako, magpapatuloy po sa nakikita natin for the next 2 days.
1: Ayun, napahala ko pa na.
0: Sabi ko, mukhang pupunta ng Elliot to, sabi mo. Hala?
1: Hindi, andoon yung anak ko, si Nikki.
0: Nikki, uwi ka na daw.
1: Uwi na. Pero ma'am, yung mga ganitong klaseng volume. Nox, meron akong pag-volume.
0: Ramdam ko yung volume.
1: Saan natin po ito maikukumpara? Mayroon po ba tayong maikukumpara na malaking bagyo na sinuunan natin noon pa sa ganitong klaseng tiga, walang patid na pag-ulan?
3: Yes po, no. Sa nakikita po natin, siguro, when it comes to dami, slightly mas konti lang siya dun sa na-experience natin noon na pinakamalakas dito sa Metro Manila, si Ondoy. Kasi si Ondoy, umabot po yun ng 300 millimeters na in a span of 6 hours. Pero yung ganung dami po, more on naibuhos dito sa may part ng Benguet and La Union, maski dito sa may Zambales, Bataan. So parang sa kanila, parang yung dami po halos malaundoy, pero yung parang distribution all throughout the day siya, hindi yung katulad na na-experience natin within just a span of 6 hours.
0: Opo, kumbaga yung dami ng volume, the same sila ni Ondoy, pero malaundoy yung oras lang, malaundoy, pero yung oras, mas maghapon, parang ganun hanggang gabi.
3: Yes po, parang ganun.
0: Kasi sa Ondoy, ilang oras lang eh.
1: Yung
3: sa kanila po, parang days po yung, ano na, yung parang inaccumulate yung ganung dami na ulan.
1: Opo. So, anong sinasabi nyo, Ma'am Charmaine, suma total, partner? Kasi ako, partner, pagka ganyan, nakakarinig na ako ng
0: tilang
1: tik-tik ng ulan eh. Sobrang lakas lang na sa gabi, pamadaling araw. Natatakot na ako. So, kami po ba ay dapat matakot? Kailangan maghanda? Kailangan magpanik?
3: Yes po, no. So, nakikita po natin, kahit nga lang hindi nakakaabot dun sa weather advisory, basta sinabihan po natin na maapektuhan po ng habagat, and currently nga, binabantayan pa tayo ng low pressure area. So, andyan yung possible na paghatak nito sa habagat. So, as long as meron po tayong binabantayan na low pressure area within inside our PAR, at currently na ongoing yung habagat, maghanda po tayo, especially nga dito sa may Luzon and Visayas. Tayo po yung may tinitira ngayon nitong habagat.
0: Tinitinok yung satellite map. Grabe, pulang-pula. Yung sumupula.
1: Parang galit-galit .
0: Ito tubig. Parang gano'n. Pero mag-iingat po tayo dahil saturated na yung mga bundok, saturated na yung mga lupa. Kung taraan po tayo dun sa mga landslide prone areas,
1: naku po,
0: double check po natin kung pwede.
1: Iwas.
0: Na, nagbigay ng warning si Ma'am Charmaine na delikado. Malaking volume yung ina-expect na ibubuhos nitong habagat.
1: Yung mga nakatira malapit sa mga dike, creek, ano ang Tagalog sa creek?
4: Estero.
1: Ay, wag na po kayo magpatumpik-tumpik. Wag nyo na pong hintayin. Una-una yung mga gamit ninyo, isipin nyo na. Pangalawa, yung inyong mga mahal sa buhay, isipin nyo na para kapag sinabing bakwit agad.
0: Tsaka dapat naka-strategize po tayo, di ba? Para pag sinabi ng LGU natin na, oops, kailangan na mag-evacuate, eh alam niyo na kung ano bibitbitin, alam niyo na kung saan kayo daraan at saan kayo pupunta.
1: Oh, eh wag niyo kalimutan yung go bag niyo. Baka naman nag 30 taon kayo nag-prepare ng go bag tapos ito na kailangan na nakalimutan, naiwan. Hindi po. Mali. Kaya nga mali, wag po kayong magpanic. Wag po kayong parang si Dora na panic ng panic. Wala naman dapat ikapanic.
0: Oh, basta ang ibabantayan po natin ang advisory na binibigay ng PAGASA nila Ma'am Charmaine para po eh mabantayan nating maigi no yung magiging lagay ng ating panahon. Ma'am, ito ba na pag-ulan na binabanggit niyo tuloy-tuloy na to maghapon o meron mga konting interval pero wag magpakakampante dahil kasunod nung minsan eh pag hupakala natin wala na biglang buhos na namang malakas.
3: Yes po no, so nakikita po natin yung nature ng mga pag-ulan starting today patil Wednesday ganito po biglang buhos na malakas tapos hihinto po ng panandalian. So ganito po yung tinatawag natin na occasional rain and so for the next 2 to 3 days po ay asahan po natin na malalakas ang mga pag-ulan yung aasahan po dito sa Metro Manila.
1: Sa Maynila ba, bukod doon sa mga estero, mayroon ba yung mga saturated na yung lupa na kailangan ba, baka gumuho kayo dyan? Ganun ba? Meron ba?
0: Ay, minsan, di ba nagka-problema dyan, partner?
1: Oo.
0: Minsan sa mga sanitary landfill.
1: Ayun.
0: Ibang usapan naman yun, di ba? Yung mga naka-structure doon, medyo sila naman yung pinag-iingan kapag dating sa ganyan.
1: So, mag-ingat po tayong lahat.
0: Ma'am Charmaine, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.
3: At thank you, kapote, huwag kalimutan.
1: Opo, yung kapote nyo, ha? Gamitin ng maayos.
0: Yan po si Ma'am.
1: Binagsakan ako ng telepon.
0: Oo na nga. Si Ma'am Charmaine Barilla mula po sa PAGASA.
1: Yan.

0: Mali.
1: Rekta na to, partner ko na.
0: Ano si Sir?
1: Ano ba talaga? Daw,
0: ha? Tutu time.
1: Ah, tutu time is nasa iyo.
0: Oo nga, nasa yung pindutan.
1: Ayan
0: tayo eh.
1: Ayan tayo. Nawala na naman.
0: Tumatawa ako sa sa'yo. Ayun! O, nasa'yo, di ba?
1: Ah, sa akin nga pala.
0: Tutut time. Ang ating pong oras, 8:16 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Alerto sa habagat.
0: Samantala, partner.
1: Ay, ano?
0: Kuha muna tayo ng isang flash report.
1: Okay.

0: Eto na, partner, dahil oras na eh. 8 o'clock
1: na
0: eh.
1: Naman eh.
0: Alam na nila. Alam nyo po, bagamat may mga pag-ulan po, eh, ang NGCP po naglabas din ng advisory, red alert!
1: Saan?
0: Red alert po ang Visayas Grid, partner. Oh, no. Alas 5 po, simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po yan ng gabi. At sa yellow alert naman po, 4 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 9 p.m. Ay, ang dahilan po niyan ay mataas po yung demand. At syempre may mga palpak pa rin po ng mga planta. Oo, palyadong planta. Kaya ito po ang resulta. Red alert, ibig sabihin, manipis at yung reserbang kuryente ay delikado at prone na po ito. Malapit mag-brownout kung magkaroon pa ng aberya at mas lumakas pa yung demand.
1: Nagdedelikading-ding na po kayo sa brownout, kaya maganda na po kayo ng inyong mga flashlight. Mm-hmm. Flashlight ang sinabi ko, huwag kayong gagamit ng kandila. Partner, dyan ako napraprani.
0: Naiiwan, ano, partner?
1: Naiiwan, oo. Mag-ingat po tayo. Oo, alam natin, kailangan natin ng kaliwanagan. Mm-hmm. Nax, kaliwanagan. Mm-hmm. Pero, doon na lang tayo sa flashlight. Mm-hmm. Bumili na po kayo ng battery.
0: Oo, yung
1: tama
0: iba naman
1: ko, partner, battery.
0: Yung iba na meron ding, yung iniikot na gano'n, partner.
1: Ah, ganyan.
0: Kahit wala siyang battery, manually.
1: Manual. Oo, pwede yun.
0: Gusto nyo po ng gano'n.
1: Kung ano yung safe, yun na lang po tayo, ha? Okay, lalo na kung may bata po kayo, Sus Mar Joseph.
0: Correct. Oh. Hmm. Ulit po, ha? Visayas Grid, Red Alert, 5 p.m. to 8 p.m.

0: yan ang partner.
1: Alam mo ba? Hindi tayo nagpakilala.
0: Sabi ni Ino.
1: Ako, naalala ko lang ngayon. Sabi nga sa'yo, senior citizen na ako. Ngayon ko lang naalala.
0: So, sino ka?
1: Naalala ko kasi bigla si Attorney Mac. Oo, parehong senior ko yan. Oo. Si Doris Bigonia po ito. Nagpapaalala sa inyo na ngayon pong araw na ito ay Lunes. Mm-hmm. May mga nagdeklara ng walang pasok. Mm-hmm. Pero meron pa rin yung iba na hybrid. Mm-hmm. Oo, kaya... partner, ang laki ng epekto nito sa ating mga kabataan
0: sobra.
1: Na laging na, walang pasok.
0: O kahit sabihin mo kasi partner na may alternative mode of delivery.
1: Iba pa rin,
0: iba pa rin yung nasa school sila, naka-focus sila, at si ma'am lang ang tinitingnan nila habang nagtuturo.
1: Tama, lalo pa kung ang professor mo ay kasing pogi ni Robert Manu na siya po ay kapartner ko ngayon dito. Katandem ko. Good morning, partner.
0: Good morning, partner. Hanggang 9 in the morning pa rin po tayo. Pero kanina, partner, doon nag-ano yung pag-asa. Si ma'am,
1: Charmaine,
0: sabi ko, yung tanong mo nga, paano yun yung binaha na mga areas, tapos uulanin na naman ngayon.
1: Hindi pa nga nakakabawi.
0: Hindi pa ka humuhupa, partner. Sabi sa Candaba, Pampanga, ang taas pa din ang tubig.
1: Kamusta?
0: Pwede water world.
1: Ganun na lang. Tapos, ayan pa, mga pag-ulan, tatamaan din kayo anong pag-ulan ngayon.
0: Babangka ka.
1: Babangka ka. Mamaya-maya ay talaga na, barko na ang
0: kailangan, ano? Eto kaya, dyan kaya sa kalumpit, partner.
1: Kalumpit.
0: Barko na din pa kaya kailangan natin dyan?
1: Pwede na.
0: Ay, nako.
1: Baka naman nagbabarko pa yung interviewin natin.
0: Eto na, ready na si Kap.
1: Okay, go.
0: Makakausap po natin ang Kapitan ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan, si Kapitan Arthur Binuya. Kap, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
2: Hello po. Good morning po.
0: Opo. Kap, kami po'y magkukumusta dyan sa inyo sa Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Ang unang tanong po natin so far, kumusta po ang weather dyan? Hagip na rin po ba kayo ng mga malalakas na pag-ulan?
2: Opo, mula simula po kagabi, halos bumubuhos na naman po ang ulan. Ito po, isang malaking pakamba na naman po to sa mga kabarangay ko dahil yung pag-ulan po na yan, nagdudulot po ng pagtaas muli ng tubig or lalo pang tataas ang tubig.
0: Mm-hmm. Diyan
2: ba ako?
0: Opo, dyan po sa Barangay San Miguel, Kap Arthur, gaano po kataas yung baha dyan sa community po ninyo?
2: Ang Barangay San Miguel po kasi ito, composed of 5 puroks. Yung purok 1 po, yung bandang dulo po, medyo hanggang nagpasbewang na po.
0: Mm-hmm.
2: Yung halos yung karamihan naman po ng purok 1, mga hanggang binti lang po or hanggang hita yung ibang bahagi. Yung purok dos naman po, yung kung po yun, bahagi po yun ng DK, yung laylayan po hanggang bewang po yung iba. Yung purok crest po, halos 6 feet, 5 feet to 6 feet po yung taas. Ganun din po sa purok 4 at 5, halos may 6 feet or 5 feet din po.
1: Opo.
2: Hello po.
1: Opo. Yung pong ganyang klaseng sitwasyon, kami ni Robert nakatingin lang dito pero parang hirap na kami. Tinitingnan pa lang namin. Paano po kayo dyan?
2: Opo, yun nga po. Kung kayo po nahihirapan, mas lalo po kami nahihirapan dahil po kami nakakaranas. Pero ikaw nga po, yung Pilipino po talaga or yung kablumpiteño, very resilient po. Matatag po sa ganitong magpagsubok. Pero kahit po ganun patatag, ka nga po kung isang nakakaranas din po ng panghihina ng
1: robot,
2: di po ba?
1: So paano po ang tulong na binibigay sa inyo ng lokal na pamahalaan at maging ng national government?
2: Ito po yung ating provincial government po na nakaraan nagbigay po ng DSWD boxes sa pangulo po ni Governor Miguel Fernando, per family po, nagbigay po siya. Sa local government unit naman po, halos yung mga nasa evacuation center na po ang nabibigyan pa. Sa ngayon po sa kanila, naghahanda pa rin po sila dahil nga po 29 barangays po ang pagkakalooban. Handa naman po tayo ngayon nga po maghintay. Ngayon nga po, sa totoo lang po, may meeting po kami. Kaya nga po nagpa-business si Angel Alayza po ba yun na mayroon nga pong
0: opo,
2: interview mo na po sa inyo. Kaya po, inuna ko po muna ito.
0: Opo, para din po malaman ng mga kababayan natin at national government yung sitwasyon po ninyo. Ano, doon po sa gagawing meeting ninyo, Kapitan, ano po ba ang target ninyo na mapag-usapan dyan sa ipinatawag po meeting?
2: Yung kuha po na to, yung tulong po na maibigay nila, ang pangunahin pong tulong na maibigay po sa ngayon kasi mga food pack po, yung pangangailangan po ng mga kabarangay ko dahil halos karamihan po, hindi po makapaghanap buhay dahil gawa nga po ng pag-ulan. So, kaya po yun, humisa po, nagtatyaga na lang po silang mga isda, mamingit para na po may mahulam at yung ibang NGO naman po, nagbibigay ng pakonti-konting tulong.
1: Opo.
2: Ganun lang po yung nasanaan sa ngayon, Sir Robert at Ma'am Doris.
1: Opo, sinasabi ko nga po kay Robert, iba pa po yung hirap ng pagluluto ng mga pang-araw-araw na pagkain. Ano po?
2: Opo, Ma'am Doris. Napakahirap po talaga ng kalagayan. Kaya lang po, kaya nga po, magtipis at natulad po nung nabanggit ko kanina, medyo matatag na rin po ang mga kalumpitenyo.
1: Opo.
2: Kaya po harapin ang mga ganito pagsubok. Kaya nga po, di po bababangon po. Alam ko po, babangon ulit kami, tayo. Di po ba, Sir Doris at Sir Robert Mandoris.
0: Opo. Pang siguro po, kapang huli, ano po yung panawagan ninyo sa national government or doon sa mga grupo, baka gusto nila po kasi tumulong.
1: Correct.
0: At sa DPWH, para hindi kayo binabaha. Diyos ko, yun ang unang importante dyan, hindi kayo binabaha.
2: Unang pong panawagan ko muna, sana po yung mga may mabubuting puso dyan, matulungan po kami kahit po sa ganitong sitwasyon lang po muna. Ikalawa po sa pamahalaan, sana po yung flood control po, pagbutihin po nilang paggawa, isa-ayos po talaga para po masolusyonan ang baha na to. Mayroon naman po solusyon dahil napakalaki po ng budget eh, kaya-kaya po yan, di po ba? Sana po magkaroon po ng mabuting puso yung ating DPWH Secretary para maisa-ayos po itong kalumbit. Alam po po, nagsisimula na po sila, nagkaroon na niya po ng problema. Dahil ako yung pagbahang dulot ng habagat. Nakaka po pala Ma'am Doris at sabihin ko lang po sa mga kabarangay ko o sa ibang nakikinig ngayon na sana yung pag-iiwanan po nila yung kanilang bahay, pakipatay po yung kuryente. Kasi po, kaninang madaling araw po nagkaroon po ng sunog dahil po sa naiiwan na nakabukas yung kuryente po.
0: Saang sunog po? Malaki po, Kap?
2: Hindi naman po, naagapan ko po kasi.
0: Ay, salamat.
2: Nakatawag po kasi ako, sa akin kaagad yung nasusunogan, kaya nakarespondi po agad ako. Dati po kasi itong bumbero, kaya alam ko po yung gagawin.
0: Galing. Opo.
1: So dapat patayin yung circuit breaker, tama ba?
2: Opo. Opo, Ma'am Doris, dapat po talaga.
1: Sige.
2: Ilang beses na po akong nakakita ng gano'n na nagbudulot po talaga ng sunog pagka po niya iwang nakabukas at nababasa ng ulat or yung daga na ukurpot yung electrical wiring. Nagiging sandi po yun, Ma'am Doris.
1: Ayan. O sige, patuloy natin ipaalala sa ating mga kapamilya dyan sa kalumpit na kayo po ay sabay-sabay. Ang hirap po ng sitwasyon ninyo, pero kailangan po natin gawin ang lahat ng sinasabi ng ating mga opisyales.
0: Kap, maraming salamat po.
1: Kap, maraming salamat.
2: Maraming salamat din po.
1: Opo, at mag-ingat
2: maraming
1: po kayo.
2: Maraming salamat din po, Ma'am Doris at Sir Robert. Maraming salamat po. God bless po. Pag-ingat po kayo lagi.
0: Ingat din po kayo si Kapitan Arthur Binuya ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan.
1: Partner, ano English ng bumbero?
0: Alam ko na yan. Ano tinatrap mo ako. Alam ko mga isinagot nila dyan.
1: Yung mga hindi pa nakakaalam.
0: Kunwari hindi ko alam.
1: Sige na.
0: Bomber?
1: Yeah. Maliit pa lang ako. Bomber, akala ko bomber. Ang English sa bumbero. Ay, naku, napaka-ingot ni Doray.
0: Sabi ko na sa'yo.
1: Okay, tama na. Naalala ni Robert. In that same way, dapat po ay alalahanin nyo lagi ang mga paalala sa atin ng ating mga officials. Yung pala, ganun partner, no? Kaya pala nagtataka
0: kasi
1: ako.
0: Kasi yung mga switch nila, partner, na nakalubog na eh. Oh, diba? Oh. So pagka nagkaroon ng supply ng kuryente, o paano yun?
1: Nagsasarge.
0: Diba? Yung iba pa nga, nakukuryente talaga.
1: Kaya nga. Oo, yung kumabuti lang, kung ang nakuryente, daga. Pero kamawa
0: hindi
1: pa
0: lahat
1: rin yung
0: daga. Tandaan po kasi natin, yung tubig po, conductor po yan eh, ayun ng kuryente. Na so, delikado
1: kaya mag-ingat po, tayong lahat. Diyos ko po, ito po ay paghihirap na dapat tayo ay sama-samang nagtutulong na maapula at anong masolve?
0: Masolusyonan natin.
1: Masolusyonan natin.
0: Samantala,
1: partner, gusto mo bang maging bomber?
0: Mali!
1: Ay, mali! Okay, ano yung samantala mo?
0: Samantala, ito na po sila, ang ating Radyo Patrol!
3: Magtiyaga ng Radyo Patrol!
0: Ayun na, partner, doon sa mga...
3: Aderito sa habagan!
0: Sa mga nakikinig sa atin, ito po yung sitwasyon sa labas ng ipilag. Ayan. Para alam nyo po, kung lalabas pa kayo, itutuloy pa po ninyo ilakad ninyo saan man po kayo pupunta. Unahin natin yung Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito padalas talagang binabaha.
1: Oo, laging parang may jacuzzi na lagi dyan eh, di ba?
0: Na-imagine ko tuloy yung jacuzzi. Oo nga, no? Narito ang kumpirmado siguradong balita atin ni Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish, baha na ba? May jacuzzi na ba?
4: Doris, nagbisula na ngang kiddie pool itong Estrada Street corner ng Taft Avenue yan. Tapat lang yan, Robert Doris, ng De La Salle University dahil lagpas gutter na yung baha dito. Kung di ako nagkakamali, at least 2 feet na yung lalim. Isa ito sa may pinaka malalim na baha. O kung di ako nagkakamali ng obserbasyon, posibleng isa ito. O ito yung may pinaka malalim na baha. Simula nung baybayin ko yung bahagi ng Taft Avenue magmula Quirino hanggang bago mag Vito Cruz. Bahang-baha na rin kasi yung bungad, Robert at Doris, doon pa lang sa bungad ng Estrada, kaya yung mismong street din, doon na din umagos yung tubig. Stranded nga yung ibang sasakyan doon pa lamang sa unang kanto, pero may mga ilang light vehicles na sinusubukan pa rin makalusong. Mm-hmm. May e-bike kanina na pumagilid.
0: Naku.
4: Kasi may malalim pa lang lubak daw.
0: Yan pa, problema pa yan.
4: Tama, oo, Robert at Doris, yung ginawa ng mga motorista, tinulungan na lang yung dalawang pasahero ng e-bike na yon na makatayo kasi yun nga eh, medyo yung pagkakatagilin niya talaga malala. Hindi na rin tumulo yung e-bike hanggang dito sa Taft Avenue dahil nga doon sa lalim ng tubig. Yung sistema ng mga commuter dito, kanya-kanyang suong sila sa baha, Robert at Doris, wala silang botang dalay kaya yan, nakatapak lamang ang gagawin nila. Iro-roll na lang yung kanilang pants o yung pangbaba nila. Bit-bitin yung kanilang sapatos. Yung iba kahit naka-uniforme pa, papasok ng trabaho. May iba, may dalang papeles. Yung iba naman, may nurse din ako nakita. Nakasuot pa siyang puting uniforme. Pero kahit nakaputi sa Robert at Doris para lang makapasok sa trabaho, ay lumusong na rin sa sabah. May isa ako nakausap kanina, Robert at Doris, na empleyado din, papunta dito sa may Vito Cruz. Simula last week daw, ganito na yung kanyang sitwasyon bilang empleyado, ordinaryong commuter. Ang hiling niya ay sana matugunan yung drainage system dito, particular sa bahagi ng Taft Avenue. Narito ko yung kanyang naging pahayag.
5: Kasan po kayo naglakad? Quirino Ave po ba? Quirino Ave? Nilakad niyo lang po. Ako.
4: Robert at Doris, bukod dito sa area na to ng Estrada, pansin ko din marami pa yung mga commuter na sumisilong doon sa mga kalapit na establishment mula doon sa Quirino Avenue. At may mga ilang tenants ng condominium yung stranded. Dahil maraming condominium sa area na to, Robert at Doris, dahil nga sa U-Belt sa may mga tenant na hindi makalabas mula doon sa gusali. Nung dinaanan natin yung Quirino kanina, past 7 a.m., gutter deep na rin yung baha doon sa bahagi ng Taft Avenue na yon. Robert at Doris.
0: Nako, mag-iingat po tayo mga kapamilyahan. Narinig nyo naman yung sinabi ni Trish dyan. Mini pool, kiddie pool na.
1: Kaya pero Trisha, parang dun sa video na pinakita natin, parang wala akong nakikita nagmamando ng traffic at dinidirekta ang mga sasakyan, lalo na yung mga maliliit. Sabi mo kasi may, naglipana na ang butas dyan sa Taft, ano? Bakit parang walang nagdidirekta sa kanila?
4: Tama, Robert at Doris at Robert, simula kanina nandito tayo, nakatayo tayo past 7 a.m. Wala akong nakita na tauhan ng MPPB o ng MDRRO o any tauhan ng Manila LGU na tumutulong dito. Yung mga mismong tumutulong lang rin, katulad kanina may napansin ako may mga nagsaslide pa dito malapit doon sa may sidewalk kasi medyo malalim yung daan. Yung mismong mga tumutulong lang din, yung mga nakaabang na pedicab driver o kaya yung mga kanilang mga kapwa commuter. Doris?
1: Sana tulong, hindi yung sumisingil.
4: Oo, Doris, yung pagtulong naman yung mga iba dito, wala namang singil. Yung nga lang pansin ko, particularly yung nabanggit ko nga pedicab driver, medyo dinadagdagan na rin nila yung singil sa kanilang pagbiyahe. Dahil maulan na nga yung panahon, pahirapan din kasi yung kanilang pagtulong daw.
0: Ako, sige, mag-iingat sa mga babiyahe at daraan po dyan, ha? Mag-iingat po
1: Trisha,
0: tayo.
1: Trisha, mag-ingat ka, huwag kang lulusong sa baha. Kung kinakailangan tumawid, ay magpakarga ka sa tricycle driver.
0: Kung
1: kinakailangan
0: tumawid, may life vest. Magpalutang ka.
1: Magpalutang.
0: Siyempre, iba din, delikado rin ang baha.
1: Delikado yan.
0: Yung ma-expose tayo sa leptospirosis naman dyan. Trish, maraming salamat.
1: Thank you.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Samantala, kotse, motorsiklo, tumirik na sa gitna po ng baha dyan sa San Juan City.
1: Ayan ang sinasabi
0: na,
1: ko
0: partner.
1: Mm.
0: Ang balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
6: Robert at Doris, tumirik na nga no, yung isang kotse. Diyan yan sa may bahagi ng Arroyo Street, kanto ng Hoover Street, sa Barangay Addition Hills, sakop yan ang San Juan City. Matapos nitong sumuong sa baha. Ayon sa mga barangay tanod, binalaan na nila ang driver na posibleng malalim ang tubig. Pero nagpumilit pa rin umano ito, halos nagpas na sa gulong ng sasakyan ang lalim ng baha sa naturang kalsada. Dagdag pa ng mga tanod, mabilis tumaas ang tubig sa Arroyo Street. Pero sa iba pang bahagi ng Barangay Addition Hills, wala pa naman naitatalang pagbaha. Ilang minuto lamang nang tumirik ang isang kotse na yan, isang motorsiklo naman ang sinubukan din sumuong sa baha at kalaunay tumirik din. Kaya ang ginawa ng driver, tinulak na lamang niya, Robert at Doris, yung kanyang motorsiklo, naghintay ng ilang sandali para buksan yung kanyang makina. Kalaunan, naabutan natin siya doon sa Arroyo Street pa rin, tinutulak niya pa rin yung kanyang motorsiklo at sabi niya siya ay papasok ng trabaho. Hinarangan na Robert at Doris ng plastic barrier yung kalsada para wala nang sumubok na dumaan dito. Sa pinakahuling update ng San Juan City LGU, Robert at Doris, may naitala na rin pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa naturang lungsod, kabilang dyan sa Barangay San Perfecto, Barangay Maytunas at Barangay Batis. Sa lagi ng panahon, Robert at Doris, tumila na no, yung malakas na ulan na naranasan dito sa San Juan City. Ilang minuto pa lamang yung nakalilipas. Pero ito nga, no? Mahirap ispilingin, Robert at Doris, yung pag-ulan dito sa ating mga lugar na inikot, kabilang yung San Juan City at Mandaluyong City, dahil na titila yung ulan, pero makalipas ang ilang minuto, bubuhos na naman ito ng malakas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Thank you. Ay, Zeus, may isang tanong daw sa'yo, Zeus.
1: May isang tanong lang ako kasi dito sa ating banda, sa ating opisina, parang gabing-gabi na.
0: Sobrang dilim.
1: Oo, sobrang dilim. Diyan ba sa kinaroroonan mo ay ganyan din?
6: Robert at Doris, kung dyan ay parang gabi, dito naman ay parang pahapon na, no? Alas 8 pa lamang ng umaga, alas 8:30. Pero yung tanja natin dito, parang alas 4 na ng hapon. Makulimlim ang papawirin. Magmula pa yan ang umikot tayo dito, mga bandang alas 7 kanina, hindi nagbago yung lagay ng papawirin, ano? At ngayon nga, ay ayan, medyo maambo na naman ng kaunti. Katitila lamang nung malakas na ulang kanina.
0: Kaya ako, sige, mag-iingat po, mag-iingat, huwag ipilit, isuog ang sasakyan. Kaya ako kanina partner, kahit pa NLEX na ako, malapit ako sa NLEX, baha. Binalik ko, naghanap ako ng iba lugar kasi retreat, sabi sa akin ni Kuya, sir, parang hindi kaya na sasakyan mo yan. Sabi niya, mataas masyado ang ba. Ay, huwag niyo na pong ipilit.
1: Ay, diba? Mabuti yun. Good
0: natin.
1: Decision.
0: Oh.
1: Good decision, partner. Huwag na po tayong magbida-bida. Nakakayanin ang kotse natin. Unang-una, kawawa kayo dahil delikado po kung kayo ay ang tawag doon.
0: Maano, diba?
1: Nakakatakot.
0: Nakaka... Minsan natataranta ka na, di ba? Pag ganun eh.
1: Totoo, panik ang mag-iiral. Pero ang pinakamainam na dyan, kapag hindi naman talaga importante, huwag na po kayo lumabas ng bahay. Mm-hmm. Yaman din lamang at bed weather, partner. O champorado weather.
0: Ay, oo.
1: Di ba? Masarap ka kumain ng mga ganyang klaseng... Pa-order nga ka. Biglang umorder. Basta mag-ingat po tayong lahat. Mm.
0: Thank you, Zeus!
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
0: Mula naman San Juan, mag Quezon City tayo. Itong tinatanong mo partner dito sa atin. Napakadilim, di ba?
1: Ang dilim.
0: Tibog ito sa may Timog area. Doon tayo sa Commonwealth. Eh, napakalakas din daw po ng buhos ng ulan doon. Ang balita mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, tuloy-tuloy. Ang malakas ng ulan dyan sa Commonwealth.
7: Yes, Robert at Doris, ano, tuluyan na nga bumuhos ang malakas na ulan dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero kung doon sa Maynila at sa San Juan ay bahana, no, at may mga ilang mga motorista na tumirik. Dito naman sa paglilibot natin sa bahagi ng Commonwealth Avenue maging sa Elliptical Road ay good news sa mga motorista dahil wala pa naman tayong namataan na baha. Pero balik tayo dito no sa May Commonwealth Avenue no, kasabay nga ng pagbuhos ng malakas na ulan ay ang pagtukod naman ng traffic. Parehas yan sa westbound at eastbound lane nitong Commonwealth Avenue. Sa katunayan, kahit itong zipper lane sa Commonwealth Avenue ay mabagal din, halos walang galawan yung daloy ng trapiko kung sila ay manggagaling ng Fairview at papunta sila dito sa May Quezon Memorial Circle. Bukod dyan at mabigat na rin ang daloy ng trapiko dito naman sa westbound lane. Ito yung papunta nga ng Quezon Memorial Circle kung doon sila dito sila dadaanan no sa bahagi ng Tandang Sora at Central Avenue dahil nga sa dami na rin ng mga sasakyan ngayong Lunes ng umaga. Bukod dyan, napansin din natin, Robert at Doris, itong mga motorcycle riders ay sumisilong dito sa ilalim na sa dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Yung iba sumisilong, yung iba nagpapatila ng malakas na ulan. Yung iba naman nakita natin na nagsusuot ng mga kapote. So nagkikikos din sila talaga ng matinding traffic dito sa Commonwealth Avenue. Nakita rin natin yung mga pasahero na nandoon sa mga waiting shed. Bagamat normal naman ano, yung dami ng mga pasahero sa waiting shed na naghihintay ngayong umaga dahil nga papasok sila ng mga trabaho nila papunta ng Maynila, papunta ng Makati, yung iba naman papunta ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Pahirapan na rin sa pagsakay dahil bagamat marami namang mga pampublikong transportasyon dito ay dahil nga sa bumuhos ang malakas na ulan, yung iba talaga nakikipagsapal na na makikisig dito sa mga bus, mga mini bus, mga modern jeepney na dumadaan dito sa lugar. At nakikita rin natin ito sa bus na ito, no, papuntang PITX, talaga namang siksika na maging dito, ando na yung mga pasahero sa mismong tarangkahan, sa mismong pasukan ng bus ano dito sa pinto ng bus nandoon na yung mga pasahero at talaga nag-uunahan sila na makapasok at makasakay nga dahil nga dito sa malakas na ulan. Sa bahagi naman ng Elliptical Road, mabagal na rin ang daloy ng trapiko kung sila ay manggagaling ng North Avenue, ng Visayas Avenue at ng Quezon Avenue at kung papunta sila ng Commonwealth Avenue naman. So ang kahit pa paano ang konsuelo na lang ng mga motorista ay wala namang baha so far sa mga oras na ito.
1: Wala pa.
7: Ito sa Elliptical Road at sa Commonwealth Avenue. Pero ayun nga, matinding traffic ang sasalubong sa kanila.
0: Ay nako, sige. At least, ayan, naabisuan na po kayo ni Nico, ha? Detalyado yung mga main areas dito sa Quezon City.
1: Basta iwasan lahat yan, yung mga daan na sinabi ni Nico, pahupain po natin. Hmm. Ngayon, kung hindi pa rin humupa hanggang mamayang hapon, magtiis po tayo kaysa naman sumuong tayo sa delikading-ding.
0: At stranded na, tayo. Yung pinapayaw natin sa
1: mahirap
0: lahat.
1: Partner, pag stranded.
0: Correct.
1: Kaya Nicole, ikaw na, bumalik ka na dito, baka ma-stranded ka dyan.
0: Dala ka na lang ng champorado.
1: Yan, oo.
0: Nico, maraming salamat.
7: Maraming salamat sa inyo, Doris at Robert. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
0: Mula naman sa Quezon City, isa pang report of Ms. Fred Silim. Ito na yung in-anticipate mo eh. Puntahan natin ang Mandaluyong. Alamin natin ang detalye ng sitwasyon naman. Daluyong mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
8: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Kasalukuyang binabaybay ng Radyo Patrol ang kahabaan ng Barangka Drive dito sa Mandaluyong City kung saan nakararanas ng kaunting build-up ng mga sasakyan. Ito ay dahil lamang sa volume o dami ng mga sasakyan dito sa may isang stoplight. Pero sa lagay ng panahon sa ngayon ay makulimlim na rin ang panahon dito. Kakatila lamang nung malakas na buhos ng ulan mula kanina at mula dyan sa base natin sa Quezon City, binaybay natin itong mga mabuhay lanes ng Quezon City, ng San Juan, papunta dito sa may bahagi ng Mandaluyong at sa mga nadaanan natin ay maluwag naman yung daloy ng mga sasakyan doon sa mga mabuhay lanes. Kanina ay malakas lang yung buhos ng ulan sa Quezon City area, pati sa area ng San Juan. Pero tumila din yan, makalipas ang ilang sandali at hanggang dito sa may area ng Mandaluyong ay tila naman na wala nang malakas na buhos ng ulan. Kanina ay nadaanan natin, kanina ang Shaw Boulevard at siguro may ipapayo natin sa mga kapamilya natin na magbaon ng ekstra pasensya dahil mahaba na o may build up na ng mga sasakyan sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Medyo mabigat na yung traffic sa nadaanan natin kanina. Pero kung kayo ay papasok doon sa mga maliliit na kalye at eskinita dito sa Mandaluyong ay maluwag naman. Meron lang konting build up sa mga stoplight na may mga nakita naman tayo, mga enforcers din na tumutulong bukod pa doon sa mga stoplight na nagmamando nga dito sa mga motorista. So far, Robert Abdoris ay maayos yung daloy ng trafiko doon sa mga nadaanan nating mabuhay lanes. Kaya kung may mga iiwas sa EDSA, kung may mga iiwas sa kahabaan ng Ortigas o iba pang mga malalaking kalsada, pwedeng dumaan sa mga mabuhay lanes. Maluwag na maluwag yung mga nadaanan natin. At wala naman tayong nadaanan ding mga pagbaha kanina, no, kahit pa malakas ang buhos ng ulan dito sa area ng Mandaluyong, San Juan at sa Quezon City na nadaanan ng Radyo Patrol.
0: Oh, at siyempre, yes, Christian, doon sa mga estudyante dyan, nag-anunsyo na rin, no, afternoon classes dyan sa Mandaluyong City, wala na rin po pasok, ha, para
1: deklarado na.
0: Ang problema, nasa pumasok na yung ibang mga bagets. So ang problema ngayon, salubungan, kanya-kanyang gulo yung mga susundo naman sa mga bata na nasa schools na.
1: Kaya
8: brace yourself sa mga mabiyahe dito mamaya kapag nag-uwian na yung mga galing sa morning.
0: Ayan na, susunduin na yan eh.
1: Ako naman, hindi naman ako nagdudunong-dunungan, pero parang gano'n na nga, at hindi naman ako traffic enforcer. Sana ang gawin nila ay kumbaga partner ay staggered. O grade 1 muna, kayong uwian. So mga magulang ng grade 1, kayo muna pumasok dito para hindi nagkakasala sa laban.
0: Alam mo naman, partner, Mandaluyong, mga disasakyan lahat yan.
1: Ganun ba?
0: Diba yung mga schools dyan.
1: Ah, oh. Siya na?
0: Siyempre.
1: Okay.
8: Ako na lang magtusundo sa kanila.
1: Pwede. Ikaw na lang ang mag...
0: Pero maganda doon, kung maaga na sana na anunsyo, hindi na pumasok yung mga bata.
1: Pero partner, kanina nga, di ba sinabi rin ni sino isang reporter natin, medyo sumisilip na yung araw eh. Tapos bigla na
0: lang. Sumilip lang.
1: Sumilip
0: na
1: lang,
0: partner.
1: Alam mo, dapat talagang gumawa ng paraan yan. Si Christian Yo ay dapat nag-apply bilang isang bomber.
0: Mali!
1: Mali!
0: Christian, maraming salamat!
8: Ako muna ang proxy ngayong araw.
0: Thank you.
1: At mag-ingat.
8: Maraming salamat, Doris at Robert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa Habagan.
0: Sa mga daraan po ng EDSA Magallanes Tunnel, may abiso po ang Makati LGU partner.
1: Ano yan?
0: Ang sabi po dito, EDSA Magallanes Tunnel sa Makati is currently not passable sa lahat po ng uri ng sasakyan.
1: EDSA Magallanes sa baha, no?
0: Sobrang lakas kasi.
1: Pagka ganyan po merong ganyang klaseng anunsyo, not passable. Huwag na po kayo parang sutil na tingnan ko.
0: Diba ang matras na? Diba?
1: Tsaka kaya naman ang motorsiklo kaya. No, no?
0: Huwag po.
1: Pagka may ganyang abiso, magsisisi kayo kapag kasinuhay nyo po yan. Huwag sutil. Okay.
0: Correct. Tutu time tayo? Nasaan? Ayan.
1: Nakakita ko. Tutu time, partner.
0: Tutu time, 8:48 ng umaga.
9: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: Partner, kahit nag-bumabagyo, kahit may mga pag-ulan, at kahit na may mga abiso tayo na kayo po ay mag-ingat sa inyong mga circuit breaker doon po sa ating mga binabaha, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtulong sa ating mga kapamilya. Sa pamamagitan ng...
0: Nag!
1: Ano?
0: Jeep ZMM!
1: Yan!
0: Alam mo yan,
1: partner. Banatan mo, partner.
0: Nandyan po sila ngayon sa Barangay Batis sa San Juan City. At kumusay natin ang ating online host, di ba, na si Lorraine Galvez na bumisita po sa ating mga kapamilya sa Barangay

0: ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show, Diva, nasa radyo na rin Chumichika. At ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Robert and Ate Doris, ay sumakay tayo ng Jeep ZMM. Mm-hmm. At pinili talaga nating pumunta.
1: Ayusin lang natin, Lorraine. Lorraine, nakawala ka eh. Lumayo-layo ka ng konti dyan sa baha. Baka lalapit
2: na
1: sa baha.
2: Nabaha eh.
1: Oo, naba. Oh, ulit.
2: Mm-mm. Lorraine. Lorraine. Oo. Oh, oo, oh. Oh, tapos.
1: Sabi ko nga ganun. Okay. Lorraine! Ay, sorry. Eh, medyo may ano? Ayan na.
0: Hello!
1: Yes,
2: ayan.
0: Lumipat na po tayo.
1: Yan.
0: Dito na po tayo sa may pintuan na po.
2: Ayan, perfect na yan.
0: Parang guy, kamusta naman natin ang pamilya dito? Sabi nila, ba't kaya gumagalaw itong host natin? Bakit siya lumilipat dito? Nawalan lang po tayo ng sigla ng very, very light. Pero nandito na po tayo. Good morning po!
3: Morning po!
0: Pangalan po sa inyo?
3: Reggie Tambom.
0: Reggie, ayan. Ano po ang posisyon niyo po dito sa inyong barangay?
3: Liaison officer.
0: Liaison.
3: Papeles about sa City Hall.
0: Mm-hmm. Pero ngayon po, malakas yung mga ulan at napakataas ng baha. Ano po mga ginagawa ng barangay po ninyo para makatulong?
3: Kami po ay nag-iikot o mga punong natumba o kami po ay nagano ng mga bangka, mga lubid para po sa sakali may mga sakuna ay handa po kami.
0: Napakasipag na naman ni Kuya Reggie, di ba? At syempre naman, ang manawagan ka naman sa ating mga kapamilya dito sa ulan kasi mamaya, nagbabala kasi ako mag-ukay dyan sa may kalentong. Pagsabihan mo naman ako, Kuya.
3: Sa mga kabarangay namin dyan, sana po ay huwag mo na kuya kayo lumabas kay masama ang panahon. Mm-hmm. Baka may mangyari sa inyo hindi maganda. Ayun lang po.
0: Mag-iingat po tayo.
3: Mag-iingat po kay lahat.
0: Thank you so much. At syempre, andito po ang Jeep ZMM upang magbigay ng konting tulong ng regalo po sa inyo dito dahil napakasisipag na mga tao dito sa Barangay Batis. Tama ba?
4: Yes!
0: Sila dito, at balita ko, 5 a.m. talagang inaantay na po nila kung pangalan nila ang mabubunot ko. Tama ba?
4: Yes!
0: Puno tayo, sino kaya ang makakatanggap ng regalo mula sa ZMM? Congratulations po kay Jonel Fabroa! Jonel Fabroa, nandito po ba kayo in 5, 4, 3, 2, 1! Jonel Fabroa, sayang naman! Ano yung hindi po na makakasama ko dito ngayon, sabi, ay sana pangalan mo naman! Eto na po, pupunod na po tayo ng pangalawa makakatanggap ng regalo! Congratulations po kay Glenda Lueterco! Congratulations na yung pang nagunod ko kaya tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre para una po kayo sa balita, ito pang transistor radio mula sa DZMM at 1,500!
5: Blowout po ng mga kasama ko dito.
0: Blowout. Congratulations
5: po. Thank you so much.
0: Ano gusto niyo sabihin sa DZMM?
5: Thank you po sa DZMM, sa papremyo, and sa pagbisita niyo po dito sa aming barangay. Thank you so much po.
0: Thank you so much. Pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil nung nakaraang linggo, meron pa po isa pang 1,500 na ating ipamibigay dito. Gusto niyo ba yun isa pa? Gusto ko pa ng mataas na energy. Yung parang yan ang gusto ko. Okay. Ang makakatagal naman na pangalawang 1,500 ay si Imelda Defensa. Madami Imelda. Bukod pa po sa 1,500 at DZMM shirt. At syempre 1,500. Saan po rin yung magbibigyan ng 1,500?
6: Kaya nga isi.
0: Saan po magbibigyan ng 1,500?
7: Merienda po yung shell cream po.
0: Baka may mga gusto po kayong i-shout out.
7: Wala na, ma'am.
0: Wala na po, pero mula dito sa Barangay Batis, San Juan. Break na po na sa studio. Maraming salamat po.
1: Lorraine!
0: Yes po!
1: Oh, pakisabi naman doon sa mga nanalo. Magpachampurado yes, naman.
0: Ay, magpachampurado po kayo sa DZMM. Pwede po ba? Ah, pwede po. Papunta na po kami dyan. Thank you.
2: Ang ating online host, Diva, na si Lorraine Galvez at syempre sa mga taga-barangay Batis, San Juan City. Thank you!
1: Okay, bago tayo mag-to-time, nice ko lang sanang mag-shout out kay Doktora Jessica D. Eh, nag-good morning sa akin eh.

0: ba?
1: Ata sabi na ay mag-ingat tayong lahat.
0: Ay, totoo naman, na ba? Kailangan malinaw yung mata mo para makita mo may baha.
1: Saka yung mga kagalit kagaya ko na senior, nakakalimutan ng salamin.
0: Tapos, na. Nakalagay lang dito sa unang part mo. Tapos sabi, saan ba nilagay yan? Dito ko lang nilagay yan. Tapos galit na galit, ano?
1: Kaya nga.
0: Tapos paghawak.
1: Oo,
0: ay, eto pala.
1: Pinagalitan pa yung mga anak.
0: Oo, tapos diba? As if walang nangyari.
1: Oo, sabi, dahil dyan, hindi nyo mahanap, wala kayong champurado. Gumanyan, sinanay.
0: Pinuloy yung panonood sa DZMM.
1: Yeah.
0: At syempre, magandang umaga din kay Ma'am Glenda Olid ng Senate Prib. At pinababati niya ng happy birthday si Chat Guevara from Monette, Marie, Christine, Wena at Miss Glenda. Happy birthday po.
1: Nais kong batiin yung mga yan, partner. Ang sisipag ng mga yan.
0: Super.
1: Eh.
0: Ay, diba? Attendance check ko dyan, partner. Ito, everyday pagdating ko. Pagdating sa lobby, sir, DZMM po kami. Papakita sa akin,
1: nice.
0: YouTube. Pag-akit ko sa taas, yung mga osaan din sa taas, sir, DZMM po kami.
1: Oo. Ay, yaman sila. Din lamang po at kayo ay DZMM at nagmamahal sa amin. Hihintayin po namin ang pachamporado.
0: Oo. At ang talong nila, anong oras na po? Aba, 8:55 ng umaga.
1: Nakalimutan ko, tutut, partner.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Overload sa talakayan! Malaman, mainit, siksik! Tandem ng damayan sa DZMM! Basta AM, DZMM!
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up

0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's the AMDZMM. Tandem ng Bayan. Alerto sa habagan.
1: Nako, mag-iingat pa rin po tayo ha. Tuloy-tuloy ang ulan.
2: Dahil
1: walang ulan. Ay, dahil may ulan, walang ulan tuloy.
2: Dahil may ulan, mayroong mga pagbaha. Matik na sa atin lahat ngayon ano, na wala pong pasok. Mga bata, isoli ang baon. Isoli baon.
1: Ibalik nyo yan ha. Hindi yan pwede. Ay, at sa mga nagbaabang sa atin, doon sa list pa ng mga wala pong pasok, gaya nitong si Sir Siljen Cabrito ng Quiapo Church. Si Dr. Lacan Dupil Garcia. Maulan na din daw sa kanila. Si Rosemary Vinuya Ventura, sabi niya, mabaha at maulang umaga po sa Muntiana ng Masa. Sabi niya,
2: delikado po ngayon ha. Kaya kung hindi kailangan lumabas, huwag na po lumabas.
1: Sa mga taga NCR, ito po yung all levels na walang pasok. Mandaluyong, Las Piñas, Parañaque, Valenzuela, Caloocan, Pateros, Malabon, Pasay at Muntinlupa. Sa lungsod po ng Maynila, preschool to senior high school, public and private po ang walang pasok. At sa Calabarzon area naman, ang Batangas Province, all levels po ah, sa Balayan, Calaca, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu at Tui sa Batangas. Sa Cavite Province, Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasbarinya City, General Trias City, Imus, Kawit, Baragondon, Naik, Noveleta, Rosario, Tanza, Ternate at 13 Martires City. At sa iba pa po, ayan o, naka-flash na po sa screen
2: natin. Naka-flash naman, oo. Yeah. At yung mga talagang binabayo ng malakas sa pag-ulan ngayon, ay tanong nyo na lang kaagad po sa inyong barangay, sa inyong LGU, kung meron o walang pasok.
1: Pero nasa
2: kung
1: official Facebook page nila, yes, usually partner. Eksakto na, partner.
2: Sakto, no?
1: Sakto, 9 o'clock.

pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan. Basta AM DZMM.

Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon...

0: We are here! Get ready for the chaotic night!
1: First me, chat!
2: A monoblock mips! Monoblock!
3: Wait! Let's go!
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond Essential.
1: Yes, it is TV Plus!
0: Blue Talk. Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Setting. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
7: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
11: Kalokohan!

0: kanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: pinagayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
6: is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: Yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
8: saka na po na mag-ano.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Bansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: There's me, Chad!
8: A monoblock Mips, monoblock...
9: Wait! Let's go!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support for Blue in this country.
11: Yes, it is, TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
13: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
14: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
15: MNL 48
16: with 39.
15: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
14: Oh,
15: sa kada po na maglaro.
14: Okay na.
13: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
0: Kalokohan!

still being SDO. Para sa confidential funds noon, the Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling tatlong buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pangpito. Rather, pangwalo. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos or kalahating bilyon noong 20 December 2022, 6 Pebrero, 25 Abril, at 14 Hulyo 2023. I skip number 7, sorry. Sa tatlong 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kompleto o walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-sampo, inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang ₱500 million, 500 million pesos in cold cash sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica, na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas sa Joint Circular 2015-01. Pang-11, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent, Vice President, na maliquidate ang kabuuhang halaga na ₱500 million na pera ng bayan, 500 million pesos, alinsunod sa demand o kahingian ng Joint Circular 2015-01. Pang-13, dahil dito, maituturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang ₱500 million na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. That's for the offer.

0: take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million.
1: Opo.
0: With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations.
2: Thank you, Your Honor.
1: Thank you so
0: counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba, apat na bag na pinaglagyan nyo?
3: Dili in ana, hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round.
1: Opo.
0: Yun po.
3: Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pagano'n po ang zipper.
0: Bo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay? Number one, yun ang isang pagkakaiba. Kulay?
3: Kulay black.
0: Pareho? At apat na bag, kumasa yung 125.
3: Apat po na bag, Your Honor.
1: Okay. Okay. Thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
3: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
1: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa'yo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
3: Wala, Your Honor.
1: And then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags?
3: Hindi ko maalala, Your Honor.
1: Maaalala niyo po ba? Kasi sa'yo kayo naglagay doon. Maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each?
3: Basta mabigat po, Your Honor.
1: Mabigat. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo.
3: Di ko exactly maalala, Your Honor.
1: Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito?
3: Wala, Your Honor.
1: Oh, so sino yung nagkarga?
3: Bali, ganito po. Yung ang pera ay nandiyan na sa lahat na nailagay na po sa apat na bag. Sa diyang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang dalawang security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagsunod, nagtanaw sa duha ka security, Your Honor.
1: Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si ginoong Libel Ortonio?
3: Wala po, Your Honor.
1: Wala. Again, walang escorts. No request for escort, di po ba?
3: Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG.
1: Isang driver?
3: Duha, Your Honor.
1: Two drivers. Okay. Aside from these two drivers, yung tanong ko is, aside from the two drivers, walang ibang membro ng BPSPG?
4: As in answer, Your Honor.
0: As in answer, okay. Counsel.
1: What time did you leave the bank?
3: Ano, Your Honor?
1: Anong oras kayo lumabas ng bangko?
3: Di ko exactly maalala, Your Honor.
1: Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan?
4: Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley.
0: I did hear trolley as okay. Well, counsel.
1: I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan?
4: Ask and answer, Your Honor.
0: Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa apat na bag, tama po?
3: Wala po, Your Honor.
0: Wala rin binuhat si...

0: Wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa apat na bag.
1: Wala, sabi Your Honor.
0: Ang nagbuhat, dalawang security guard ng bangko.
1: Sila po ang tumulong sa... Oh, sila, Your Honor.
0: Tig dalawang bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit?
1: Di kaya ko ka-remember kung nagamit sila o trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang duha ka bag. Tapos...
0: Dalawang bag kada guard.
1: Opo, Your Honor.
0: Mm-hmm. Isahang labasan yung apat na bag.
1: Sabay po sila, Your Honor. At nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ilan, nagtanaw, Your okay. Honor.
0: Okay. Your all witness, right. Counsel.
2: Now, so, paano nyo transfer, dinala, yung four bags na yan, galing Land Bank Shaw Boulevard, papunta sa pinuntahan nyo after that?
1: Gisakay.
2: Sinakay sa...
1: Amo ang service, Your Honor.
2: Service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan.
1: Opo.
2: Ilang sasakyan kung meron man?
1: Dalawa, Your Honor.
2: Kaninong sasakyan yung pinagsidlan, pinagsakyan ng perang iyan?
1: Sa OBP, Your Honor.
2: OBP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio?
1: Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Okay.
2: Kaya saan kayo nagpunta after that?
1: Nagpunta po kami sa office po ng OBP.
2: Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all?
1: Mga nakaabot mi dito mga 4.
2: Umabot kami doon at 4. Mm. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti?
1: 4 plus ng four hapon.
2: Ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President, kung meron man?
1: Pagdating ko doon sa Port Lawyer, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG.
2: Mm-hmm.
1: So, nang naka-arrive na kami sa Port Lawyer, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BPSPG na nag-action ako, na kunin ang bag, nakita nila na dili ko kaya, tumulong po ang dalawang BPSPG, Your Honor,
2: mm-hmm.
1: na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley.
2: And then?
1: Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your
2: service
1: Honor?
2: Service elevator?
1: Sakay
2: okay
1: na kami.
2: Saan nyo dinala yung pera?
1: Dinala ko po sa aking extension office, Your
2: extension
1: Honor.
2: Office. Yung four traveling bags.
1: Opo, Your Honor.
2: Now, ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability Hearing, sinabi nyo dun, please show the TSM, that right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino?
1: Si S.O. Officer, Your Honor.
2: Colonel Lachica.
1: Lachica.
2: To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba?
1: Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-incast ko na po ang cheque for the confidential funds.
2: Yes, ma'am. Question. Ikaw yung Special Disbursing Officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential at yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 million pesos. Bakit?
1: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency, mm-hmm. na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President, na siya i-order, Your Honor.
2: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel

0: po sa confidential pa, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am confidential Gina, po yun, Your Honor.
1: Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun?
0: Ano yun, sir?
1: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na yun sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund?
0: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang sign or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor.
1: So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release.
0: Yes,
1: yung pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, eh dapat i-liquidate na po niya yun?
0: I-liquidate po niya, Your Honor, after po matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
1: Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po?
0: Ano yun, Your Honor?
1: Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba?
0: Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga